nin ye na ni na lun to a chie nye nye pui lo kong o dai la lo a lun to a o pyo

Olo ye nyo do chaga pa cha ji ho bum ji abo du chi le ma shi ka le nya ni le ho bum nga ye nyo thai pho na ko ni la ti ya me tai ji lo ye nyo du thama ye ni yo na lo lo he nyu ji ko ni ya ya ti ko lo e wo la ne che la ko ni pha ya ta pu tha ju la me ye nyo nga ani m do le thai pho na pi ka tu le lo ye nyo nga ko ni yanyi le mayu ka de ne jo da ma yanyu gan na nga ma ne myo du le pha da na ma yanyu nga ma ne myo du na ko ni sathani vithayu ka chai sia he pathe thai cha wa chem mai samnang nga pacha sampan thi 3 kum pacha sampan yanyu na ko ni so vo tho chem mai le nga yanyu na yanyi na hanya pho na ko ni pa ke la ko khu ma kho la ko khu nga lo yanyu am ti pha ya si che ko kilo he le nga yanyu na phi bu pho na ko ni so tho che mai am ti pha ya si che ko kilo he le nga yanyu na ko ni nga ma ne jo du ho ga pho ga pho ne ga nya le nga yanyu ga ne na di ma kha na le pha da ne ma yanyu di ma kha na ji ina na ko ni thon la ke la nga yanyu wo si ba la ma ti ho thai pho na ko ni wan sao le lo ye nyu na na ko ni ni che ko ka ya yo ni pha nga ya ko che wo lo ye nyu nyu ji ko ni cha ga ji ma ni lem tha ma ye nyu ko ma ke le mi na do cha ti bi um le bi na ha na kha no cha ga ji le lem tha ga le pha ne da la ma ye nyu do cha ga pa le hum tha hum na ko ni thai pho ne bu tha na ko ni ep lak le nga ye nya chom be le ga nya le lo ye nyu ti ko lo na da ma ye nyu